menim o community baby a wo enra ensua eto ye sedie amania mu famu bibiri no aye hu videos ebinum kra community meka se etwini bia eda ho ansa na omode akroso akọ mehu chese enyoma sisi e won krofo fi mepa cho wa wo temen ka wuti mi no se u area bibin si ya meme ye se memete ye na me free bi bepe wo mo a ensuo no aye den aka wo mo sesei me ne wo ka sei aka wo mo a wo mo dan e sei yo mo japade afọ frame sesei a 0302216561 0302216562 ene prophet roger beka mensa mempese mebusa na asem fufuro bia me ne ne nka hwe asem a mepese me ne no e focus na ye ka ho asem eye ne prophecies ahodo a wa mema na minim na minim se no anadwo nsuo beto amane me ne hia but I was aware say na ene de me ne ne be hia ene nsuo nsuo ato ama me ne na se hia ne nsuo nsuo ato ama me ne ne hia no eye one of the prophecies no ba ko a o kan ye 2025 say free October yenhwe ye na sawotiti area bia ensuo a odi o say two free area ho ni etu akohen yesi ye dan ye ntun kohene ampa so kan na si uhwe the way ensuo feeling krofo fie anodin frame wo issue ni bi e wo area or community I just call me 0302216561 0302216562 but mame mana kwaba mame ma prophet akwaba